ẹnu ni bẹ kàn wo ọsiwe yẹn adumo ẹnyẹ wẹni sọ ọjà nsafọ sọrọ ọjà mi ni gbani firi bọ ni ihu wa ti.

ye wewei ni moja mpa ni tim wini wadampo srekwa na wini mnyewo ni tim inti so nipa na jai samany so nyame nombo hubany sa titi putany nyame na da utim no tim free mo simre.